0: akwale bia yaya wu Kumasi Asafu. Waya wu Kumasi Asafu. Na akwala ni yire munu. Ni mame ni waha. Yibiti ni mame nu. Die ba ya ni ba ni yire ye. Ba no peyi. Dimit mi akane se akwala mame na ni ba yire anu. Polisi achi nu. Oni ni kunu. Ene busweni bako. Na... Ha. Well, enche biya di akwala ni betu so usu wa wo be biya around Ghana. A wo hu akwala no, wati no hu asem bi betimi aboa, ama wa beka na wo fo nsa no. Ye be sere se onsu so be ye yemwa. Good morning to you Buachi Banfo. Good morning to you Amanfo Samke. Good morning to you Akwesi Ajiman. Good morning to you Ahmed Fodu. Now, abaye akwala yi yesi wo ya wo Asafo Market. Na oyea wa Asafo Market no ena na wofo ko bo asuka police for amane ena omusu nya ne ntye se VIP bus bia e free Kumasi Konkan akola bi sunwom na sunu akola ni sunu wasu a mami one ne nam no chesa yesa wontimi nya hohwe na no ena ma omudu ejeso Uwe biya no tika ni ya fene tiye ku. Tiye ku yi polisi fasu tiye se. Akolebi wakai musuwa wusu no. Ne mami onene namno. Ne mami ni intimi nyesu no honfe. Intimi ni yefema sumo hifem. Ema polisi fuwa yi chi abaya. Ya fene Alija Salome. Na wamochi ya Alija Salome. Alija no su jinane na yesu kansa akola ronu anu ba. Ema ni kunu bae. Ema yi asye no. Polisi fuwa mamu bi useni omonko. Na ye hi omo a ebesi afro mu wo mu omo ba yire isu ti sasemi wo ma ntena so na omo ko ejisu police station according to the ejisu divisional police commander na omo ko ye no ye de mamia ne ya chi na jai no ama ni beli ye de nfoni ene akola ni kita no e chire wo mu omo ba yire wasafu yi wo mu su ko kan san e yo mu ba no na mamina Omususu se webi akwala no. Polisi fone chese ebani sa no. Edo hawe bribaye. No se polisi fone sa yinkwa nka yinkwa rehe Alija Salome. Eni ni kunu. Enti polisi fone bwa na yinkwa nka yinkwa rehe Alija Salome yi. Esa yinide ba joso. Wame dene ba ye no. Wame ye identification parade. Ye di Alija Salome ni di bani jina ho. Eni ema. Frida eni ni kunu omo na omo ba yira wasafo no omo so yedi omo gina so omo hwesa akole ya ikita Alija Salome omo ba upon physical inspection during the identification parade no asafofo eji tumu se enye omo ba ye fe ne bana hin a wayira akole wadi abusumi nsin a wayira no enye wono na police fo ede na echiro mu yi enti e ba no sa no na osa Alija Salome yi Polisi fuwa mani kwa nini kunu so omonko. Nemu, yenka so omonko kwa. Polisi fuwa si omese ya froma moma ba. Ama omaye DNA test. DNA test. Of Ahlija Salome ni akwalano. Ni ya wese ampa. Akwalano. Ya Ahlija Salome ni ba ampa. Anase senetie. Enti mi kasa ye polisi fuwa chese. Frida. Enini kuna omonko. Bo asa da saso kwa police station amane se omo bayira na omo kopie mu jeso ye di akola bi kire omo ne ni maami bi nfo ni kire omo omo ka se akola ni ni na physically ye kofa Alija Salome baaye se oni ni akola no ye akola we na moka duru ho no ntimi anko baka nti ya chi omo police for che se nhwemu no ye ade a ebeto aso na Yahe, na ye who say indeed. Banahene, wayra no wahe. Akolan wedi abusumi insiape. Na mumayen tie ni mamia. Ene ni bayre mumyen tie na numsem. Na yem twasu.
1: Mahonum sana wa kunitiemu fremi. Mabana, wobia be pija banahina msa. Obe pija banahina sase. Mini banahina basibu wahanu msi. Sister bisi yindu mi weyenche wa sister nisoko sen suwaba. Mami bia bijina honum. Besi na mi humi banu. Banahini wusha. Kwa mdena kula witi minka. Obe nungusi wukula witi minka. Afikula mdini sisi wo.